0: genda mbutelevu mu Yokana ekisooka First John chapter 1 verses 8 otuseeyo omusomi wange bakumpeera akazindaalo tusome
1: Yokana ekisooka 8
0: agambye ati
1: gambye bw'ati bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki olusooka nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano waguza fubanga bw'okola ki ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja kgenda nga buzibye naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano mu linnya lya Mukama Afaani kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa saawa 10 essomero libali banyuse 10 n'emu so 12 kati mwe bamaama amiina ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga saawa 10 n'emu muba munyuse si bwe guli Mukama yeebazibwe wuliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2 gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession, amaanyi ag'okukola ki okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka, eyo oluzungu egamba twerimba ffekka so nga n'amazima tegali mu ki muffe. Kambuza ekibuuzo, bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies? Amiina. Bemanga sifunyeyo mukono kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe ye waaki kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala je tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboli yao. Ebibadde bitusibye genda kuleve dako. Ebibadde bitulemesezza okuleva ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadde ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte tewali nakiki n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mwomutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikuru esula yokubiri Bible egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaserera, mwenenye. Basebo de banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaserera. Kati this time tuzenga ki nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bwatuba mutoki bwati nga 40. Tulina we tukola ki? We tuserera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya. Ng'oyogedde ebikulu kwani? Ku Masiya wo we anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba Mukama yebazibwe. Nitugamba oh sister obadde obuze mu wiki 2 mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oye yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Ye wa mazima.
0: Ye wa mazima.
1: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati ssaawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebikula ki? Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvugu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe aba abalangira baffe ne bajjajja ffe
0: soko komao ojakudewe somere buko gende kulwabi jakudewe jisomese sula yonna olobudde
1: rwabiri awo wenalinga njogera
0: wenalinga njogera
1: eranga nsaba
0: eranga nsaba
1: eranga nja tulokonona kwange
0: nganja tulokonona kwange
1: nokonona kwa bantu bange Isiraeli
0: nokonona kwa bantu bange Isiraeli
1: eranga nde tokwegayira kwange mu maso ga Mukama Katonda wange
0: iye
1: ororo sozi olutukuvu olwa Katonda wange
0: iye
1: wewao wenali njogera mu kusaba
0: iye
1: omusajja Gabriel gwe nalaba mwebyo Biena yole sewa olubere berie na usi wa mangu na nkomako nga mchisera echa sadaka ya kaungezi.
0: Komao. Mkama yebazu. Oje kudayo actually bodaye suleno nga tuneva kadayo jisome. Yona. Mkama yebazu. Osobolo kutegera chemba denko lachi. Njogera kukateja kubole letinga. Omulembe gwa Danieli na guno omulembe gwa ye Danieli agenda okwezula nga ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieli byamutuukako akuba ebimute babiwandika ne Danieli bamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni Danieli mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wono olaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula ne mufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi
2: kati Danieli aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka nsanvu nga gikoze eki kiweddeko bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. Amen. So, yesala jetugeno kubanga tukolachi. Tusaba, mufeze neso kange. Gena kuba ya kwenenya. Danieli na imiri na ngogu. Na atase chivuga. Na atase insi. Erola bi musule ya bi. Akanyiri ya kabili. Malaika wa Mukama najia. Chitegeza Mukama ya uli lokolachi. Ne bamusindikira Gabudieri muki mulamba Mukama yebazwe ndi wano kuzzaamu amaanyi Friday we tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri foundation of truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira Mukama so musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa nawe misingi gy'obimanyi abamu wagenda okulokoka ng'olina ba x nga musanvu sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti baga mpozi ndi mulokole egyo gyonna emisingi gyakola ki kwenenya kae mukama tusasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti. Nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkooye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe foundational truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkooye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati. Nagamba namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamaama baali bataano. Naye muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani, aŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa, naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. K'oli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gye misingi emifu tebamenya bimenye. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuvu engalo ez'amaanyi.